0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraronmu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda ke zuwa muku kai tsaye daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za a ji halin da ake ciki a jihar Zamfara Najeriya. Bayan da 'yan bindiga suka yi garkuwa da mutane 50 tare da kashe dakarun gwamnati. Har yanzu a Najeriya, bayan da hukumar zaben kasar INEC ta wallafa sunayen karshe na 'yan takara a zabukan shekarar 2027, masu rajin kare demokradiyya sun yi alwadai da salon sauya sunayen 'yan takarar. Can a gabashin Afirka kuwa har yanzu tana ƙasa tana dabo a gabashin, inda gwamnatin Kigali ta ƙaryata yarjejeniyar Kinshasa da 'yan tawayen FDLR. Muna tafiye da labarin wasanni da shirin muhalli, amma duka sai Muhammad Tijani Hassan ya fara da labarin duniya.
0: DW labarin duniya.
2: 'Yan bindiga a Najeriya sun saki alkalin babbar kotun jihar Kebbi wanda aka sace a makon da ya gabata. Girgizar kasa mai karfin maki 5.6 ta afku a gabashin Masar. Isra'ila ta bayyana damuwarta kan shirin Trump na kwancewa Hamas damara a zirin Gaza. 'Yan sanda a Najeriya sun sanar da cewa an sako wani alkalin babban kotun jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin kasar a Litinin din nan, wanda wasu mahara suka sace a gidansa mako guda da ya gabata. A cikin wata sanarwa da rundunar 'yan sandan Kebbi ta fitar a dazu-dazun nan, ta ce an sako alkalin mai shari'a Faruk Hassan Bunza kuma iyalansa da ma'aikatar shari'a ta jihar sun tabbatar da labarin. 'Yan sandan sun ce waɗanda suka yi garkuwa da alkalin sun buƙaci a biya su kuɗin fansa, sai dai sun jaddada matsayin hukumomin tsaro na ƙin amincewa da hakan, amma ba tare da sun yi ƙarin bayani kan yadda aka sako alkalin ba. Har ila yau 'yan sandan sun ce bayan sakin alkalin a yanzu haka sun ƙara matsakaimi domin zakulo waɗanda suka shirya wannan aika-aika tare da gurfanar da su a gaban hukumomin shari'a. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 5.6 ta afku a gabashin Masar da sanyin safiyar wannan Litinin, sai dai rahotannin farko da hukumomin ƙasar suka fitar sun yi nuni da cewa ba a samu asarar rayuka ba. Wannan lamari ya afku ne da misalin ƙarfe 3 na safe agogon Masar a tazarar kilomita kusan 40 daga arewacin birnin Suez. Sannan wasu rahotanni sun yi nuni da cewa an samu girgizar ƙasar a birnin Alexandria da ke gabar tekun Bahar Maliya da kuma wasu yankuna da ke kusa da iyakar ƙasar da zirin Gaza. Ma'aikatar lafiya ta Masar da ƙungiyar agaji ta Red Crescent sun ce babu waɗanda ko kuma babu wanda ya rasa ransa sakamakon lamarin, sannan sun shawarci jama'a da su nisanci tsaffin gine-gine da kuma waɗanda suka lalace. Ministan lafiya na ƙasar Masar Khaled Abdel Gaffar ya ba da umarni ga jami'an agajin gaggawa da su kasance cikin cikakken shirin kota-kwana a duk faɗin ƙasar domin tunkarar duk wata barazana da za ta iya tasowa a nan gaba. Isra'ila ta sanarwa Amurka da damuwarta game da shirin da shugaban Amurkar Donald Trump ya gabatar na kwancewa ƙungiyar Hamas damara, yayin da Isra'ila ke ci gaba da lugudan wuta a yankin Falasɗinu. Mai magana da yawun Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu Doron Spielman ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa Tel Aviv ta isarwa jami'an Washington da damuwa kan tsarin da aka gabatar, yana mai cewa samsam bai yi daidai da muradin Isra'ila ba. Spielman ya ƙara da cewa hukumar leƙen asirin Isra'ila ta gano cewa Hamas ta sake ƙarfafa makamanta tare da ɗaukar sabbin mayaƙa tun bayan tsagaita wutar da Trump ya jagoranta a watan Oktoban bara. Har ila yau mai magana da yawun Netanyahu ya ce wannan shiri na Hamas ya yi hannun riga da sharuɗan majalisar zaman lafiya a Gaza da Trump ya kafa, waɗanda suka tanadi cewa babu wata ƙungiya da za ta mallaki mayakamai a yankin Falasɗinu ko kuma za ta zama barazana ga makwabtan Gaza. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Farashin ɗanyen mai ya faɗi sosai a kasuwannin duniya a Litinin ɗin nan bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da dakatar da kaiwa Iran hare-hare tare da komawa kan teburin tattaunawa a tsakanin ɓangarorin biyu, duk da musantawa da Tehran ta yi. Da misalin ƙarfe 10:15 agogon Jamus, farashin gangan ɗanyen mai nau'in Brent ya faɗi da kashi 4.59 da ake sayar da wato kowace ganga akan dalar Amurka 83.89 yayin da simfurin WTI ya fadi da wato kashi 5.57 inda ake sayar da kowace ganga kan dala 79.95. Kamfanin dillancin labaran Saudiya ya ruwaito cewa Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman ya kira Donald Trump ta wayar tarho inda ya bukace shi ya fifita hanyar diplomasiya domin warware takaddamar Washington da Tehran. A daidai wannan lokaci Iran ta sanar da cewa tana dabdacin mai yarjejeniya da Oman domin dawo da zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigin Hormuz mai matukar muhimmanci ga hada-hadar mai a fadin duniya. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta yi kira da a samar da matsaya ta bai daya a tsakanin membobin kungiyar domin karfafa tsaron iyakokin kasashen EU bayan takaddamar diplomasiyar da ta biyo bayan sabon rikicin kwararar bakin haure a yankin Sahel na Spain daga Morocco. A cikin wata wasika da ta aike wa Prime Minister Spain Pedro Sanchez, von der Leyen ta ce abin da ya faru a Soita ya nuna a fili cewa akwai bukatar kara matsakaimi wajen kare wuraren da suka fi fuskantar barazanar kwararar bakin haure ba bisa ka'ida ba. Von der Leyen ta kuma jaddada cewa kare dukkan iyakokin tarayyar Turai nauyi ne da ya rataya a wuyan dukkan kasashen kungiyar ba wai a kan kasa guda ɗaya kadai ba, sannan kuma akwai bukatar kara sa ido akan iyakoki da kuma amfani da shingaye masu tsauri a wuraren da hakan ya zama dole. Karshen labaran kenan, zagayen farko a halin yanzu.
1: To an gashi da Muhammad Tijani Hassan dauke da labarin.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin za a ji ma'aikatan kamfanonin kera motoci a Jamus na cikin tsaka mai wuya bayan da kamfanin BMW ta bi sahun na Volkswagen wajen zaftare yawan ma'aikata. Za a ji matsayar kungiyoyin farar hula a Najeriya kan sauya sunayen 'yan takara da wasu jam'iyyun siyasa gabanin zaben shekarar 2027. Amma yanzu za mu fara ne da batun tsaro, inda hukumomi a jihar Zamfaran Najeriya suka tabbatar da yadda wasu 'yan bindiga suka halaka sojoji tare da yin garkuwa da fiye da mutum 50 a yankin kasuwar daji da ke karamar hukumar kauran Namoda a jihar, kamar yadda za ku ji karin bayani a rahoton wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba.
3: Rahotanni sun ce lamarin ya faru ne ranar Lahadin nan, lokacin da maharan suka kai hari a yankin inda suka yi artabu da jami'an tsaron da suke bakin aiki har suka ci karfin jami'an tsaron, kamar yadda Manar Haidar Kaura, shugaban karamar hukumar ta kauran Namoda, ya shaida ma DW.
4: Sun shiga kasuwar daji inda suka fara tsayawa wani wuri inda sojoji suke zama, su a nan ne suka shiga wannan mazaunin nasu, suka kona mota kuma suka kashe sojoji guda biyu, sai suka kona dakuna. Bayan wannan sun shiga gari sun yi garkuwa da mutane, amma kama yanzu ba a iya sanin adadin mutanen da suka dauka ba, amma dai ana bincike.
3: To honorable, wasu mazauna garin waɗanda muka tattauna da su waɗanda abun ya shafa kai tsaye sun ce alƙalamin da suka tattara an sace mutane sun fi 50. Ka samu wannan bayanin?
4: Eh, haka ne.
3: Mazauna wannan gari na kasuwar daji sun ce jami'an tsaron da aka kai musu suna iya bakin kokarin su na kare al'umma. A cewar mazaunin yankin, wannan karan ma dai an samu akasi ne har 'yan bindiga suka fi karfin su.
5: Sun samu galabar ma'aikata an samun nasara shigo su cikin garin kasuwar daji sun kai cikaran su babu baka. Ma'aikata gurgurdan hali dai ma'aikatan mu alhamdulillahi Allah ya haɗa mu da ma'aikata suna iya yin su wurin kokari, na ganin ya za su kare rayukan mu da mu kuma wallahi alhamdulillahi. Amma dai samun galabar su ne sa kawai an ka samu damar shigowa cikin kasuwar daji an ka yadda an ka ga dama.
3: Kamar mutane nawa ne yanzu alƙalma suka nuna da aka garkuwa da su?
5: To abinda dai alƙalma na kanuna mutum 53 a suna hannu.
3: A jihar Katsina kuwa maharan ne suka kutsa garin Shuwaki da ke karamar hukumar Bakori, inda nan kuma suka kwashi mata 32 da goyon kananan yara, sai dai sun saki mace daya saboda yanayin jikinta. Alhaji Aminu Magaji dan garin ne kuma shine tsohon shugaban karamar hukumar Tabakori ga abin da yake cewa.
6: Eh, mutum 32 ne suka tayi da su, mutum mace daya ce ta kubuto, ita ma duba da rashin lafiya ta kasa tafiya bayan sun nisa da su suka sake ta a can wani gari da ake ce ma Doma, a can suka sake ta. Daga 'yan Doma muka samu labarin cewa a yanzu haka tana hannun su sauran kuma sun sa masa igiya sun ce da su daji. Shekaran jiya makautan mu unguwar Dogo nan suka shiga suka yi operation, suka samu wani suka sassara, suka kwashe shanu suka tai da su. Daren na biyu kuma shine suka shigo shwaki. Don haka ina tabbatar maka a jiya duk macen da ka sani a garin unguwar Dogo ba ko daya, wasu sun yi bakori, wasu sun yi huntuwa, wasu sun tai wasu kauyukan. To daren muna ta wannan jiya yake kuma gashi sun hado shwaki. To ina tabbatar da cewa a halin yanzu da ake ciki a yanzu, to ita shwaki hankalin kowa a tashe yake, wasu ma sun fara kwasa kayan suna fitowa daga areas a yanzu maganar da nake.
3: Yan bindigar da sun yi garkuwa da waɗannan bayan Allah lokacin da ake tsakiyar damuna a arewacin Najeriya, inda za su ci gaba da cin dukan ruwa tare da ƙananan yaran da suke goye da su. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
1: To har yanzu dai muna a Najeriya, inda wata takaddama ta kunno kai tsakanin mafi yawan jam'iyyun siyasan kasar, bayan da hukumar zabe mai zaman kanta ta fitar da sunayen 'yan takara wanda za su fafata a zaben da za a yi a shekarar 2027. 'Ya'yan jam'iyyun na korafi an sauya sunayen waɗanda suka ci zabe a jerin sunayen da hukumar zaben ta fitar. Shin mecece illar gazabin tsari na demokradiyya cikin jam'iyyun? Wakilin mu dake Abuja, Uwais Abubakar Idris, ya aika mana da wannan rahoton.
7: Sunayen 'yan takarar neman shugabancin Najeriya guda 19 ne hukumar zabe mai zaman kanta ta kasar ta fitar, waɗanda za su fafata da juna a zaben da za a yi a baɗi. Sannan akwai na 'yan majalisun dokoki da ta fitar, inda aka samu korafe-korafe. Suna zargin cewa an yi sauye-sauye da suka sha bamban da waɗanda suka lashe zaben fidda gwani da aka yi, kama daga jam'iyyar APC mai mulki zuwa wasu jam'iyyun adawa. Duka dai kanwar jace domin an sauya sunayen 'yan takarar ainihi na yi wa waɗanda jama'a suka zaba ƙarfa-ƙarfa. Umar Lawal Aliyu Kayarwa ɗan takarar neman majalisar tarayya ne a ƙarƙashin jam'iyyar ADC ta 'yan adawa, wanda ke cikin waɗanda yake ganin an yi masa yankan baya.
8: Lallai wannan abin ban takaici ne, abin ban haushi ne. An yi announcing ɗina ni na ci zaɓe tun daga local government har aka je state. Amma daga baya da INEC za ta fito da sunaye da particulars, ta fito da wani ɗan takara daban wanda yake ba shi mutanen Zaria suka zaɓa ba. An yi ma demokuraɗiyya hawan ƙawara, kuma insha Allah mu ba za mu bari a cuci mutanen Zaria ba, tunda ga abin da suka zaɓa za mu tabbatar da insha Allah mun ƙwato musu haƙƙinsu bi'iznillahi.
7: Ko da yake hurumi ne na jam'iyyun siyasu su zaɓi waɗanda za su tsaya musu takara, amma dokar zaɓe ta Najeriya ta sanya ƙa'ida na gudanar da zaɓen fidda gwani domin zaɓo 'yan takarar, abin da ya kamata a ce shi aka bi. Shin me ya faru ne jam'iyyun siyasun suka canza daga zaɓe zuwa naɗi, wanda ya saɓawa tsari na demokuraɗiyya? Malam Faisal Kabiru na ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC.
9: To dama dai ka san ita siyasa ba ka raba ta da ƙorafe-ƙorafe, kuma musamman ga wajen mutanen da suka nuna sha'awa domin su tsaya takarkaru. Sai dai dukkanin mutanen da suke da hujja suke ganin cewa su ya kamata a ce sunansu ya fito a hukumar zaɓe, idan har sun fito da hujjoji bayyananu wanda suke nuna cewa a bayyane su ne suke da nasara a zaɓen da aka yi na cikin gida, to muna mai tabbatar maka da cewa jam'iyya ba ta duba inda ake da kurakurai, jam'iyya ba ta tabbatar da cewa ta gyara.
7: Sauye-sauyen sunayen 'yan takara na neman samun wurin zama a cikin jam'iyyun siyasan Najeriya tun daga shekarar 1999 da aka sake kafa demokuraɗiyya, inda cin zaben fidda gwani ba tabbaci bane na tsayawa takara a ƙarƙashin jam'iyyun ƙasar. Dr. Abdulrahman Abu Hamisu masanin kimiyyar siyasa ne dake Abuja.
10: Ba komai bane ilafaci son ra'ayi na shugaban jam'iyya da shugabanni. Demokradiyyanmu ya koma cewa duk wani dan takara bayi da yanci ya fito kai tsaye kamar yadda demokratiya ya ayana. Da ce wayannan koke-koken ba su taso ba, duniya ba za su gane cewa ba demokradiyya ake a Najeriya ba, son ra'ayi ne na mutane.
7: Duk da kwashe shekaru 27 da sake kafa mulkin demokradiyya a Najeriya, har yanzu al'amura ba su daidaita ba akan bin sharuɗa da ka'idojin demokradiyya, duk da sauye-sauyen da aka yi wa dokar zaben da ke shan gyara tamkar takalmin da ya fada a hannun gyartai. Wannan dai ya sanya hasashen cewa shin zaɓe ne ake yi koko naɗi a Najeriya. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa, daga Abuja, Najeriya.
1: Shukar da ya kusha afa kuna shan rahotannin ne daga sashen Hausa na DW. Muna dakon ra'ayoyinku akan su, za mu karanto su nan ba da jimawa ba. To kafin mu ci gaba ka wannan.

0: itace har yanzu yana zama muhimmin jigon makamashi musamman ga talakawa a nahiyar Afirka kudu da hamada Sahara kusan kashi 70 cikin 100 na al'umma gidaje suna amfani ne da itace wajen girki yunkurin da aka shayi a baya na rage amfani da itace wajen makamashi domin rage sarar dazuka da illar kwararowar hamada ba su ci nasarar da ake bukata ba musamman a Afirka a Najeriya domin taimaka al'umma samun ingantaccen makamashin girki da rage dogaro kan itace ga mata a yankunan karkara Kungiyar Green Plains Africa ta kudura aniyar samar da murhun girki mai inganci mara gurbata muhalli ga mata miliyan 80 a yankunan karkara waɗanda za a raba musu kyauta don sauƙaƙa musu wahalhalu wajen girki. Wannan tsari wanda Tuni ya kaddamar da shi a jihar Lagos a Najeriya na da nufin rage amfani da itace wajen girki da kimanin kashi 90 cikin 100 kamar da jami'in shirin Malam Yahaya Ahmed ya nunar.
1: Eh to kaga mun kaddamar da wani shirin da can baya amma kaga kullun ci gaba ake yi. Mun ga kuma wannan farkon tsarin da muka tsaya kai muka kaddamar da wannan har ila yau ba samu ci gaba sosai shi yasa muka sake inganta rasho din kuma ya fi na dadin wanda kuma dole sai an kaddamar to amma ka san inganta shi ta fasahar da abin nan zai sa abin ya yi tsada kuma mutane ba za su iya biya ban an ce su siya ne shi yasa har ila yau za a ci gaba da sare dazukan nan kwararar hamada za a ci gaba da haka shi yasa aka ce to yanzu yadda za a yi duk za a yi na fadin kasa gaba daya amma kuma za a bar kyauta saboda abin da yasa kuma za a bar kyauta din akwai hanyoyi ne da in aka bi za a samu kudaden shiga waɗanda za su yi biyan kudin stop din alal misali kamar wannan carbon credit kaga murhun da kansa kowane shekara akwai carbon credit zai iya janyowa sai bayan shekara biyu shekara uku an biya kudin murhun ma gaba daya komin tsadarsa shi yasa aka dauko mai inganci wanda kaga dai yadda yake ba wani murhu da ke kamar haka da karfin sa da komai wanda kuma zai akalla shekara 15
0: wannan dai shine karin farko a duniya da aka kaddamar da irin wannan gagarumin yunkuri na samar da murhun makamashi mai sauki da za a raba kyauta ga jama'a kuma cewar Malam Yahaya Ahmed waɗanda za su fi cin gajiyar wannan shiri su ne talakawa da iyalai masu karamin karfi
1: tun daga ƙasa za mu fara mafi talakawa wanda ba za su siya ba da farko kenan waɗanda kuma kullum dare da rana da icce suke amfani musamman yanzu wasu ma sun bar iccen suna amfani da leda ne ko mento irin su za a nema tukuna daga nan za a hausa ma ana hawa amma tun daga ƙasa za a fara talakawa sosai waɗanda ba yadda za su yi sai da sun girki da icce din su za a baiwa waɗannan
0: bayan nazari mai zurfi kungiyar faɗakarwa kan sabbin makamashi mara gurɓata yanayi wato Developmental Association for Renewable Energy ta fahimci cewa ba za a samu cigaban walwala da jin daɗin rayuwa da kuma bunƙasar tattalin arziki ba matuƙar ba inganta hanyar samar da makamashi mai sauƙi kuma mai ɗorewa ba a daura da wannan shiri za a gudanar da shan itatuwa domin kandakarkin hamada da inganta muhalli kuma shirin zai fara ne a jihohi 10 na tarayyar Najeriya inda daga bisani za a faɗaɗa zuwa sauran jihohi a faɗin ƙasar
1: da farko jihohin da suka fi huskantar matsalar kwararowar hamada da kuma waɗanda suka fi huskantar sare dazuka a nan kudu na ɗaya kenan na biyu kuma jihohin da suka fara ba mu alkawarin ko kuma za su ba da filin gonaki inda za a dasa itatuwan nan ka san itatuwa kusan da bishiyoyi da za mu dasa sun kai adadin biliyan 4 kaga ana bukatar fili inda za a bin to dole sai an samu ko daga communities ne haka ko kuma local government ko kuma state government ko kuma tarayya ma gaba daya inda za mu samu fili ana ta fafutuka dai to waɗannan za mu fara da su yanzu dai an ce za mu iya farawa da state 10 biyar a arewa biyar a kudu ya danganta ne amma ba mu kayyade su wata kuna
0: shugaban kungiyar faɗakarwa kan makamashi mara gurɓata yanayi ta Najeriya DEA wadda ke da cibiyar ta a jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya ya ce lokaci ya yi da ba za a jira sai gwamnati ta yi wa al'umma komai ba al'umma da kungiyoyi masu zaman kansu na da rawar da za su taka don ci gaban ƙasa
1: gwamnati aikinta na da yawa tana da matsaloli kuma da yawa da za ta tinkara wasu sai kaga cewa wannan ba shi ne abin da yake gabansu yanzu ba wanda ake ce prioritize ko in kuma aka ce za a yi ta jira ne har lokacin da suka zo tukuna su ce za su waiwai abin an yi barna da yawa kisa kawai zamu fara ne in an fara din ana ci gaba da kansu gwamnati za ku ci abin nan da muhimmanci za su biyo amma mun ce zamu jira ne sai mun samu goyen bayan su tukuna wallahi ba za ta ba komai ba
0: Dr. Maimuna Muhammad jakada ta musamman ta Greenpeace Africa ta yi saukaci kan wannan yunkuri
2: wannan taron abin da nake ganin suke fada akan sa abu ne mai kyau tunda abu ne wanda zai kawo ci gaba ga kasa musamman gare mu mu mata tunda mu ne masu yin girki kuma mu ne masu yin wahala da yin girki da itace so kenan wanga babban ci gaba ne a wurin mu
0: Shirin samar da murhun girki miliyan 80 kyauta ga marasa karfi a Najeriya zai ci kudi masu yawa a cewar jami'in shirin Yahaya Ahmed
1: akalla za a kashi kaman biliyan 5 zuwa 10 ma akan wannan kafin ma a ce za a ci gaba da wannan kan murhun kenan ba zo kan da shirin itatuwa biliyan guda 4 din nan ba ka san da farko sai an samu iri an yi me ake cewa nursery ko an yi nursery din sun tsiro an ga an sami kwararru masana noma sun nuna mana ingancin wannan itacen duk za a biya su sannan a rene su tashi sannan a je a dasa kan duk za a kashe kuɗi nan ba ba mu duyi wannan ba tukuna
0: baya ga taimakawa wajen tsaftace muhalli daga gurbataccen hayaki wannan wata dama ce da Najeriya za ta ci moriyarta wajen samun kuɗin shiga da bunƙasa tattalin arziki kamar da Yahaya Ahmed ya nunar
1: akwai tsarin majalisar ɗinkin duniya wanda ake kira carbon credit wanda nan sam a Najeriya ma an rufe ido ne akan da ba kula ma da ita ba wanda kuma inda za a tashi a bude ido za a waye gari carbon credit na Najeriya kawai za ta iya samu ya ninka budget din mu na kasa baki daya so 30 a shekara daya kaga China da India wancan tsarin da aka yi su suka bi kowa a duniya samun abin nan China tayi ina jin ta sami ribar dala biliyan 27 akan ababen da ma zamu iya yi amma ba mu komai ba ko ba mu samu ba amma kuma ita China ta samu wannan kudin dala biliyan 27 mu ko muka je wurin ta muna neman rancen dala biliyan 3 mun da mu ne ko muka yi ma wallahi zamu samu dala biliyan 50 ma saboda kayoyin da aka shimfida wa China saboda tana gurbata yanayi da yawa yafi namu mun ba mu gurbata yanayi inda ma za a ce muna gurbata yanayin kawai wajen hakan mai a hayakin mai da ake konawa to wannan ma kamfanoni ya kamata su biya ba Najeriya din ba
0: to menene abin yi idan ana so a cimma wannan kuduri
1: abin da ya kamata a yi sosai shine gwamnati ta tashi ta dau abin nan da muhimmanci ba wai wasa ne kawai ba in ta dau da muhimmanci za mu samu fa'ida sosai ba karamin fa'ida ba to amma sai an tashi ba an aiki an tsaya sosai an yi aikin ba wai kawai an ce muna kaza sai mun shaɗin gina ta kakuɗi da ba mutum ba haka ba zai yiwu ba
0: malam Yahaya Ahmed shugaban kungiyar fadakarwa kan sabbin dabarun makamashi mar gurbata yanayi dake Kaduna a Najeriya masauraro anan zamu dakata sai a shiri na gaba idan Allah ya kai mu kafin nan a madadin wakilinmu a Lagos Mansur Bala Bello wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri ni da na shirya na gabatar Abdullahi Tankwabala ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus

To madalla. Wasiƙar mu ta farko ta fito ne ta hannun Umar bin Haddabi mai yama. Yace a yau ma zan ƙara kira ne ga hukumar zaben Najeriya wato INEC akan ya kamata ta yi kokarin sanar da sahihin zabe a shekara ta 2027 bisa gaskiya da adalci. Domin maganar gaskiya mun gaji da wannan mulkin da ake yi mana. Babu tsaro, babu wuta, babu ruwa. A ƙarshe muna kira ga ƴan uwanmu matasa da su guji karɓa kuɗin ƴan siyasa suna tallata su. Alhali sun san cewa ba su cancanta a zabe su ba. Sai wasiƙa Haruna Bawa Hassan daga jihar Maradi a jamhuriyar Niger. Yace a yau ma kamar kullun muna mika korafin mu ga ma'aikatar da ke kula da rarraba wutar lantarki a yankin gidan Rumji. Da cewa tun bayan kafa turaku kimanin watanni 4 zuwa 5 da suka wuce. Unguwanni da dama na dakon ganin an saka wutar amma shiru kake ji. Da wannan muke tuna musu da su duba wannan lamari saboda muhimmancin wutar lantarki ga rayuwar yau da kullum. Allah ya sa mu dace amin. Wasika gaba taka ce Salihu Dauda Sale. Yace a yau ina so ku isar min da sako na zuwa ga gwamnatin mulkin soja wanda shugaban kasa Chani yake jagoranta. Yanzu mun ga sun zo da sabon tsari na gina kasa. Fannoni da dama sun kawo sauyi. To mu ma ƴan kasuwa ya kamata a dube mu. Haraji yayi yawa. Ya hana kananan ƴan kasuwa ci gaba. Kaya an kasa yesu babu wata riba kuma ga haraji, ga nauyin da ke kan mutum, ga gida ga yara, ga tsadar haya. Kai abubuwan ma ba sa lissafuwa. Kuma kasuwannin namu ginin su tun na da ne. Ya kamata yadda kuke zuba kuɗi a fannonin noma da wasu ababe. Mu ma ku rika rusa kasuwannin namu kuma yin mana da su na zamani. Domin a yau duk kasuwar da take ci a birnin Yamai. Galibi ruwan sama idan ya sauka mu ƴan kasuwa sai dai kallon juna ba dai mu samu ciniki ba. Da fatan sako na zai kai ga kunnuwan gwamnati dan ta dube mu ko mu ma zamu ga sauyin da manoman shinkafa suka gani. Sai wasika Ibrahim Fure mai nasara. Yace DW Hausa muna mika sakon ta'aziyar sojojin mu da suka rasa ransu a jihar Difa. Muna kuma mika ta'aziyar mu ga manyan su da iyalan su. Da manyan jami'an hukumomi waɗanda suke tare da masu aikin soja. Allah ya kiyaye faruwar hakan a nan gaba. Allah ya kare sauran sojojinmu da suke raye. Sannan mu kuma Allah ya kare mu da ƙasar mu baki ɗaya. Al'ummomin ciki waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya ji kansu, Allah ya rahamshe su, Allah ya sa suna aljannatul firdausi. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Ali Sarkin Yaƙin Nima da Imrana Madaha Bakku da Malam Musa Ustaz Mamobi. Da Sabiu Sani dan Dagoro da Muniru Jikan Liman da Babandi Mamman Bande tare da Alhaji Mai Kano Jikan Mallam Sharubutu suka ce dan Allah ku ba mu dama domin mu yi tsokaci akan yawaita garkuwa da ƴan bindiga ke ci gaba da yi da mutane musamman ma a jihar Katsina a yayin da ƴan bindiga suka yi garkuwa da wasu mutane galibin su mata tare da kananan yara. Gaskiya abin damuwa ne sosai matuƙa kuma komai ya zafi maganin shi Allah. Da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a kasashen mu da nahiyar Afirka da ma duniya baki daya.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW. A jerin rahotannin na wannan yammaci za ku ji yadda kungiyar tarayyar Turai ta buƙaci ganin an ƙarfafa matakan tsaron ƙasashe da arewacin Afirka ta hanyar haɗaka tsakanin ƙasashen kungiyar. A Najeriya kuwa za a ji yadda wasu shugabannin addinin Kirista suka ja zare da fadar shugaban ƙasa kan sake tsayawa takara saboda matsalolin tsaro da tsadar rayuwa. Za a ji martanin bangaren gwamnati a cikin jigon shirin. Muna ma tafi da rahoto kan yadda Turai ke fuskantar mummunar gobarar daji a wannan bazarar sakamakon matsanancin zafi da aka taɓa fuskanta a tarihi da kuma ƙarancin ruwan sama. Akwai ma wasu rahotannin bayan waɗannan, amma bara mu fara da sauraron halin da duniyar ta muni tare da Muhammad Tijjani Hassan. Sunana Khadija Ahmad Rufai.
0: DW labarun duniya.
2: Trump ya yi gargaɗin cewa takunkumin toshe tashoshin shiragen ruwan Iran na nan daram har sai ta miƙa wuya. Gagarumar gobarar daji ta tashi a kudu maso yammacin Netherlands. Mayakan Al-Shabab sun yi ikirarin kwace iko da wani yanki mai matukar mahimmanci a Somalia. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba za a dage takunkumin toshe tashoshin jiragen ruwan Iran ba har sai an cimma yarjejeniya da ita ko kuma ta miƙa wuya. A wani sako da ya wallafa a shafinsa na Truth Social a Litinin ɗin nan, Trump ya sake nanata cewa ana ci gaba da tattaunawa tsakanin Amurka da Iran, duk da cewa fadar mulki ta Tehran ta musanta hakan. Trump ya kuma ce mahukuntan Iran suke neman Amurka da a yi ganawa domin samun maslaha, amma kuma a gefe guda suna fitarwa a kafafen yaɗa labarai suna cewa babu wata tattaunawa da ke gudana. Har ila yau Trump ya yi ikirarin cewa rundunar sojin Amurka na da cikakken iko da mashigin Hormuz, kuma babu wani kaya da zai fito ko kuma ya shiga da Iran har sai an cimma yarjejeniya da ita. Hararen Ukraine sun yi sanadiyar mutuwar mutane 11 a wasu wuraren shakatawa na masu yawon bude ido a yankin Crimea wanda Russia ta kwace a 2014 da kuma yankin Krasnodar da ke kudancin Russia. Hukumomin yankin na Krasnodar sun zargi dakarun Ukraine da kai hari da gangan kan fararen hula. Sannan sun ce daga cikin waɗanda suka mutu har da yara guda 3 yayin da waɗansu mutane kusan 40 suka jikkata. A gefe guda kuma hukumomin Ukraine sun ce wani hari da Russia ta kai a wani gidan mai da ke yankin Kriviri a tsakiyar ƙasar ya yi sanadin mutuwar mutane 3 ciki har da wani yaro mai shekaru 8. Haka zalika wani harin Russia a wata tashar hawa mota a yankin Odessa da ke kudancin Ukraine shi ma ya yi sanadin jikkatar mutane 13 kamar yadda hukumomin yankin suka sanar. Mummunar gobarar daji ta tashi a Litinin ɗin nan a wani gandun daji da ke kudu maso gabashin Netherlands, inda ta ƙone filaye masu faɗin hekta 21 yayin da jami'an kashe gobara ke ci gaba da ƙoƙarin shawo kan wutar. Gobarar ta tashi ne a tsakiyar wannan rana a kusa da ƙauyen Ostrom da ke lardin Limburg, kuma hukumomi sun yi gargaɗin cewa tana iya bazuwa cikin sauri a yankin. Alde tura jami'an kwana-kwana zuwa yankin tare da jiragen kashe gobara masu saukar angulu guda 3. Sannan kuma an kwashe mutanen da ke wani sansanin masu yawon bude ido da ke kusa da wurin, yayin da aka dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa da ke bi ta yankin har zuwa ƙarfe 11 na daren yau. Ƙasashen Turai dai na ci gaba da fama da matsanancin fari wanda ya haddasa bushewar koguna da tafkuna, tare kuma da haddasa gobarar daji baya ga tsananin zafi da babu ɗayansa. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Gwamnatin Sipaniya ta sake jaddada cewa ita ke da iko da yankin Soita, inda dubban bakin haure suka tsallaka ba bisa ka'ida ba daga Morocco a makon jiya, lamarin da ya haifar da takaddamar diplomasiya tsakaninta da wasu ƙasashen Turai. Sai dai a lokacin da take tsayar wato sanar da wannan matsaya, Madrid ta kauce wa sukar hukumomin Morocco kan wannan kwararar bakin haure mafi muni, duk da cewa masana na ganin cewa Morocco na yin amfani da wannan lamari don yi wa Spaniyar matsin lamba. a wata hira da yayi da gidan talabijin ministan harkokin sufa wato harkokin wajen Spaniyar Jose Manuel Alvarez ya bayyana cewa kasancewar yankunan Ceuta da Melilla a matsayin wani bangare na kasarsa abu ne da duniya baki daya ta amince da shi a don haka ba wani abin jayayya a kansa yankunan Ceuta da Melilla dai waɗanda ke arewacin Afirka na ƙarƙashin ikon Spain ne tsawon ƙarni da dama da suka gabata sai dai tun bayan kwace su Morocco ke ikirarin cewa yankunan ta ne Mayakan Al-Shabab sun yi ikirarin kwace iko da garin Tiddan wani birni mai matukar muhimmanci dake tsakiyar Somalia bayan gwamza kazamin fada a tsakanin su da dakarun gwamnati mazauna yankunan dake makwabtaka da garin sun tabbatar da faruwar lamarin inda suka ce mayakan na Al-Shabab sun karbi iko da birnin ne da himmatin ranar Lahadi bayan kusan sa'o'i 24 ana artabu Sai dai gwamnatin Somalia ba ta fitar da wata sanarwa ba dangane da batun. A cikin wata takaitacciyar sanarwa da suka fidda, mayakan na Al-Shabab sun ce wato sun karba ikon ne da muhimmin birnin tare kuma da kwace makamai da motoci da sauran kayan aikin soji. Garin Tiddan dake kusa da wata babbar hanya dake hada yankin Hiran da kuma yankunan Galgadu wato Galgadu da kuma Shabele wato masana na ganin cewa mallakar wannan gari za ta saukakawa Al-Shabab zirga-zirga a yankin tare da baiwa kungiyar damar karbar haraji daga motocin yan kasuwa da kuma na jama'a to karshen labaran kenan a halin yanzu
1: Muhammad Jana Hassan kenan dauke da labarin
0: DW harkokin yau
1: A harkokin namu muna tafa da rahoto kan yadda jihar Maradi dake Jamhuriyar Niger ta karbi bikin sallar da shan ice karo na uku tun bayan da sojoji na majalisar mulkin suka karbi mulki. Muna tafe da shirin labarin wasanni da shirin jika karo sai kuma ra'ayoyinku. Amma yanzu bari mu dauko tushen rahotannin daga siyasar Najeriya wanda shine jigon shirin. Yayin da ake ƙara nisa cikin hayaniyar siyasa, alamu sun nuna raba gari kan batun addini cikin makomar ƙasar. A baya dai an ja daga sakamakon tikitin musulmi biyu da ya dauki hankali a ciki da ma wajen jam'iyyar APC mai mulki. Kuma ko yanzu dai siyasar ce da kila ma rigingimin da ke cikin ƙasar ke shirin hawa sahun gaba a zaɓukan tarayyar Najeriya da ke tafe. Wakilinmu daga Abuja, Ubala Musa na dauke da rahoto.
3: Ana jin daga halakanin jigajiga na shugabanni na Kristocin tarayyar Najeriya da gwamnatin ƙasar. Bayan zargin wasu limaman ɗariƙar Katolika cewar Najeriya tana mushashshara a ƙarƙashin na ikon Tinubu. Zargin da ya zo ƙasa da wata guda da fara yaƙin neman zaɓe da yi. Daga dukkanin alamu ya harzuka gwamnatin ƙasar da ke da fatan ƙuri'ar miliyoyin ƙasar a ɓangaren addinan guda biyu. Fadar shugaban ƙasar dai ta ce dattawan ɗariƙar Katolika ba sa magana da ɗaukacin Kiristocin da ke a tarayyar Najeriya. Matsayin kuma da ɓatare na ɗaukacin Kiristocin da ke sashen arewacin ƙasar. Sabuwar hayaniyar da ya nazo a ƙasa da wata guda da hukuncin Tinubu na kauda kai cikin matsin lambar da ya datin addini a cikin tikitin jam'iyyar APC a takara ta shugaban ƙasa. Ana dai kallon daga murya ta jaɓen fadar ta Tinubu da alamun koma gidan jiya cikin buƙatar siyasar da ta kalli rabuwar zaɓen tarayyar Najeriya bisa turbin addini. Ibrahim Muhammad Gamawa dai yana zama babban daraktan ƙungiyar Nur da ke da fatan tabbatar da ɗorewar shugaban ƙasar bisa mulki.
4: Ba ka'ida ba ne cewa dole duk abin da shugabannin suka ce shi za su. Allah wannan ya tashi ya zama ra'ayin su shugabannin Katolika amma ko masu jefa ƙuri'a din su ko ba dole bane sai abin da wa'ancan suka ce ai ba an yi muslim ticket amma ba duk musulmin Najeriya bane ya zabe su saboda haka wanda ya gamsu ya bi su masu dariƙan Katolika to shikenan sai amma mun san ƴan kalilan ne mun san daga su sai almajiran su ai da farko sun yi suka sun yi adawa da muslim ticket amma daga ƙarshe fa ya ci zaben sa
3: Duk da cewa dai a baya shugaban kasar ya nasarar lashe zaben da mafi yawa na goyon baya na musulmi sabuwar gogo da ke kada a cikin kasar a halin yanzu dai daga dukkanin alamu na iya saboda dama a cikin lissafin da ke gaba lissafin kuma da a ciyar Faruk Bibi Faruk da ke shirin cikin batun na siyasa ke iya mu zai hazo cikin kasar a nan gaban
5: kiristawan ba za su hakura yanda ba su hakura 2023 ba za su nemi su haɗe kai su tafi su yi Peter Obi a kan yanda suka yi a 2023 wannan zai jawo Tinubu ya zama na shiga shi dan kudu amma kuma inda Kirista suka fi yawa a kudu zai iya samun matsalar zabe. Shi kuma Peter Obi da ake ganin kristawan shugabannin su za su juya tunanin mutanen su su je su jefa masa kuriya kamar yadda aka yi a da, bai karbi yadda ake tunani ba yanzu a kasashen arewa, saboda ana ganin kuri'un nan ba za su je wurin sa na arewa ba.
3: Najeriya dai na kara matsala zuwa gaba a cikin ruwan siyasa ta addini da kabila hawa sahun gaba a maimakon yin rigimin tsari na arziki da kila matsaro. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: Akan wannan batun ne ma na tuntuɓi Reverend Joseph John Hayab, shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya reshen arewacin kasar, wanda ya fara da nisanta kansa da zargin da wasu malaman addinin Kirista ke yi wa shugaba Tinubu.
6: Maganan wannan wasu elders ne wanda ban wasan su ba suka ce kirista, kuma ba zan sa bakina kan maganarsu ba. Maganan da muke faɗi da bishops na Catholic sun ziyarci fadar shugaban kasa amma bai wuce. Amma da sun ji ana yi masa ita shi ba, bai san ana yi wa ba domin an fa an dade ana yi wa makamaka ya ji shi. Shi ne sai aka fita Onayiko Cardinal yana bayani yana ce ya gane su da monsu su ci zabe ne by all means, so da shi yasa ana ga musu abin da ke faru sun ce ba abin da ake fadi ba shi ne ba.
1: To ya kake ganin kalaman da suka yi na cewa shugaban kasa kada yayi takara?
6: It is right ma su cewa shugaban kasa wai kada ya nemi zabe, kawai in ba su yarda da shi ba sun gawa mutanen su su zabe wani, amma su ce mashi kare ne ma zabe su mutu gona da yi har ga yayi primary ya samu ticket na party shi.
1: To yaya kake kallon kalaman Buhari wanda ya ce ba sa wakiltar Kiristoci sai 'yan Katolika?
6: Tambayar da muke wa Buhari da gwamnatin Tinubu shi ne Catholic ba Kirista ba ne. Mun gane kawai da wasu siyasa they want to divide us, so we refuse to be divided. Wannan ya nuna da cewa shugaban kasa na cikin wahala, yana da mashawarta da ba su jin mutane, shi yasa suna yaudaransa suna gaya mashi komai daidai ne.
1: To kana
6: shugabannin Catholic musamman Katawana yiko ya yi magana ne a madadi duka 'yan Najeriya wanda sun san damuwar da ke kasa.
1: To kana ganin wannan kira yana nuna rashin jin daɗin jama'a gaba ɗaya ne, ko kuwa ya tsaya ne ga wani rukuni ko yanki na musamman?
6: Du dai wani da yake Najeriya in zai faɗa gaskiya, yunwa dai ana yi, talauci dai ana talauci, rashin zaman lafiya ko rashin tsaro dai ana wahala. To in wani ya yi kuka a madadinmu akwai zafi, kuma akwai zafi ba sai mu haɗa hannu mu gaya wa duniya da cewa kai mun gode maka da kai kuka a madadinmu. Wallahi ma musulmin Najeriya ina ganin suna da goyon bayan wannan magana sosai, domin su ma abin ya dame su, bai yiwuwa shugabannin su bai kai lokacin su magana ba. Shi yasa kamata ne mu gode wa shugabannin Catholic domin sun kai kuka ga shugaban kasa, gawa shugaban kasa wallahi mabiya suna shan wahala.
1: To ta yaya wannan suka za ta iya shafar damar siyasar Tinubu a zabe mai zuwa kake gani?
6: Maganar damar siyasa wani magana ne daban. Ai abin da muke in ba Najeriya za a yi siyasa, in ba Najeriya Tinubu zai nemi zabe. Ana son Tinubu ya gyara Najeriya, ba maka shi ne yake neman zabe, amma muna son gyara Najeriya. Amma dai an ga gaskiya, domin hakkin shugabannin addini shi ne su gaya wa shugabannin siyasa gaskiya a gyara kasa ta yi kyau.
1: To waɗanne hanyoyi ne kaga ya kamata a bi wanda ba zai zama kamar ana rarraba kai tsakanin Kirista ko Musulmi ba, domin a ba a shawo kan wannan al'amarin gabaki ɗaya?
6: Shi ya sa mun fita muna nuna goyon baya ga wannan magana, domin kada wani ya yi amfani da shawarar gaskiya da aka ba wa shugaban kasa da raba hankula mutane. Muna kuma kiraye-kiraye ga sauran 'yan Najeriya wanda sun sani wahalar nan duka mun muna sha, ba bambancin Kirista, in ka kare shugaba domin addinin ku ɗaya ko domin yaren ku ɗaya sai kasa ta lalace, to kai ma za ka sha wahala.
1: Wani irin martani kake ganin ya kamata 'yan Najeriya su sa ran ji daga bangaren shi shugaba Tinubu a tunaninka?
6: Gaskiya da yake ciki shi ne shi shugaba Tinubu da wanda suke aiki tare da shi kamata su nema lafazi mai kwantar da hankali, lafazi mai nuna sun san ya kamata. So kai aikin da ka riga ka nema dama kai kai.
1: Tattaunawar mu kenan da Reverend Joseph John Hayab, shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya reshen arewacin kasar, kuma ƙarshen jigon kenan. To har yanzu dai ko kuma in ce daga Najeriya za mu koma makociyar ta Niger inda bayan talabiri a shekarar 2024 da kuma Zindar a 2025 jihar Maradi ta karbi bikin sallar da shan ice karo na uku na kowace ranar uku ga watan Agusta tun bayan da sojoji na majalisar mulkin soji suka karbi mulkin kowane irin ci gaba ko akasin haka aka samu wakilin mu Salisu Kaka ya halarci bikin ga kuma rahoto da ya aika mana daga birnin Maradi
7: Bikin da yayi da aka yi shi karkashin jagorancin shugaban kasa Abdulrahman Tchani an gudanar da shi ne a garin Kurungusau dake cikin gundumar gidan Rimji kimanin 15,600 a cikin jawabin shi da harshen Hausa gaban dimbin mahalarta daga ko ina cikin kasa da ma kasashen AIS shugaban ya tabo muhimman batutuwa da suka shahi zaman lahiya tsaro da kuma ci gaban kasa
8: kenan mu ci gaba da sallah da roƙon Allah da addu'a ƙasarmu kwanciyar hankali ta dore arzikin ƴan ƙasarmu ya unwani ƴan ƙasarmu cikin kwanciyar hankali ba cikin tashin hankali abincin bakinmu kai ya baye mu da rai da Allah kuma ba zai baye mu ba likitotinmu da makarantun dan biyanmu su samu su ma wanda kowa ke tsaya gida yayi karatu sai ya kai ajin da yake so mu ma ɗan ƙasar mu su tsaya su yi karatu sai su kai ajin da suke
7: didai da irin kokarin da hukumomi suke yi har yanzu dai ana iya cewa da sauran kalubale a fannoni da dama sai dai da yawa daga cikin ƴan ƙasar na da ƙwarin gwiwar cewa komi zai sauya nan gaba kadan mai martaba sultan din da magaram Abubakar Sanda ya ce ko yanzu alhamdulillahi ƙasa na samun ci gaba
9: yau aka diba kasar mu a wannan zaman da aka yi na shekarar nan uku an ga canji kwarin gaske canji ne da gani shine mutane suna cikin shagulan su suna cikin sakin jiki ba kamar irin na da bawon da yake kowa dardar yake da shi wanda suke samu mutarnaki yau Allah ya raba mu da su muna fatan Allah ba kasar mu zaman lafiya ya ba mu alheri da kwanciyar hankali
7: wannan sallah dai ta da shan ice na zaman ta uku bayan wanda aka gudanar a Tiliberi da kuma Zandar a bara kuma wannan sallah na zaman wata hanya ta hada kan ƴan ƙasa da kuma mai da hankali ƴan ƙasa ga ayyukan ci gaba Ahmadu Maraya wani mai ba shugaban ƙasa shawara ne na daga cikin masu ganin cewar incin ƙasa yanzu ne jamhuriyar Niger ta same shi
10: incin kai shekara uku gare mu da samun incin kai wancan ba incin kai bane na shekara 67 da kake magana wai lalle Niger ta tsinci kanta da incin kanta cikakke nan da shekara uku abubuwan da aka yi alaji ci gaba alhamdulillah dan ka diba likita kudin magani wane ne da likita gaba daya aka ce an rage ka diba ka ga siminti ma an yanke kudin shi
7: to koya ya sauran ƴan ƙasa da ma waɗanda suka halarci bikin ke kallon ci gaba ko aka san haka ga ra'ayoyin wasu da muka hadu da su a hilin sallar
11: gaskiya an fara ganin sauyi tunda incin kan kasan dama dole sai an wahala masu shashayen kunne mun kore su
12: yanzu alhamdulillah an samu ci gaba sosai akwai sauƙin rayuwa da kamin shugaban ƙasa ga yazo taya sai mun zo ba jika da wani abu muke samun ta haci ko da ta masara ce amma yanzu alhamdulillah da dala kadari sai ka zo ka samu taya guda ko ma ta bincece to sai mu ce alhamdulillah
7: shekaru dai da dama ƙasar Niger ta kwashi ana sallar da shan itatuwa a irin wannan rana ta uku ga watan Agusta sai dai har yanzu sauyin yanayi da kuma gurgusowar hamada na ci gaba da zama babban kalubale ga hukumomi Salisu Kaka DW Hausa daga birnin Maradi a jamhuriyar Niger
1: idan muka bar jamhuriyar Niger kuwa kungiyar tarayyar Turai ta buƙaci ganin an ƙarfafa matakan tsaron ƙasashe da arewacin Afrika ta hanyar haɗaka tsakanin ƙasashen kungiyar saboda yadda ake samun kwararar bakin haure daga Morocco zuwa yankin Sayuta na Spaniya kamar yadda za a ji a cikin rahoton da Suleiman Babayo ya hada mana
13: Shugabar hukumar ta tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta bayyana ganin daukan matakan na bai daya tsakanin kasashen kungiyar cikin wasikar da ta rubuta wa Prime Minister Pedro Sanchez na Spaniya kuma kamfanin dillancin labaran Reuters ya ga wasikar wannan ya biyo bayan samun kwararar bakin haure zuwa yankin Suita na Spaniya daga kasar Morocco dake yankin arewacin Afirka kusan mutane 70 suka mutu lokacin da dubban bakin haure ke kokarin shiga Spaniya a makon da ya gabata inda tuni aka mayar da galibin dubban matasa da suka tsallako daga Morocco zuwa Spaniya. Tuni dai wasu ɗaruruwan bakin haure da suka samu tsallakawa kasar ta Spaniya suka bayyana abin da suke fata. Ɗaya daga cikin bakin hauren mai shekaru 27 da haihuwa mai suna Muhammad Ahmed ya ce buƙatar su samun aiki a Spaniya.
14: Yo quiero trabajo en España. Yo trabajando del camioneo, trabajando de autobús, trabajando de
13: Ina son samun aiki a Spaniya. Zan yi aikin tuka motar safa ko aski ko zanen jiki na tattoo ko ma gyara mota. Zan yi aikin komai bani da wata matsala. Ina da takardar kammala diploma bani da wata matsala anan.
14: Problema. Sí, tengo diplomas, tengo todo ahí. Problema nada.
13: Wajen kula da ƴan gudun hijira ne yankin na Suita ya tumbatsa sakamakon yawan mutanen da suke neman ganin an amince da matakin na basu izinin zama. Daga cikin bakin hauren da suka tsallaka zuwa Spaniya, akwai masu yawa daga yankin kudu da Sahara na Afirka. Kasar ta Spaniya ta yi kiyasin kimanin bakin haure 69,500 suka tsallaka kasar cikin kwanaki hudu daga Morocco, abinda ya haura alkalman farko na kimanin bakin haure 50,000. Wannan kwarara na bakin haure zuwa yankin Suita na kasar Spaniya ya haifar da zaman tankiya tsakanin kasashe 27 na kungiyar tarayyar Turai, inda wasu kasashen suka nemi dakatar da tafiye-tafiye na rashin bincike da ke tsakanin kasashen da suke da tsarin tafiya na bai daya da ake kira Schengen. Ita dai Spaniya ta buƙaci mutunta iyakarta da Morocco sakamakon yadda bakin haure suka kwarara zuwa yankin na Suita. Duk da cewa Spaniya ta kauce wajen kiran sunan kasar Morocco, amma ana ganin kalaman a matsayin hanyar neman matsin lamba ga Morocco domin dakile shigar bakin haure daga bangaren kasar zuwa kasar ta Spaniya.
1: Suleiman Babayo kenan dauke da wannan rahoto. Idan muka je gaba kuma, Turai ne ke fuskantar mummunar gobarar daji a wannan bazara sakamakon matsanancin zafi da aka taɓa fuskanta a tarihi da kuma ƙarancin ruwan sama a nahiyar. Masana kimiyya sun ce sauyin yanayi ne ya ƙara tsananta wannan yanayi. Rejana Munir Yahya ta duba mana wannan rahoto.
15: Mummunar gobarar daji a Faransa da Spaniya ta nuna alamun raguwa a ƙarshen mako, amma sabon ibtila'in gobarar daji ya barke a girka bayan wani ɗan lokaci na natsuwa. Alhadin ƙarshen mako, jiragen sama masu saukar ungulu guda biyu da ke taimakawa wajen kashe wata babban gobara a girka sun yi karo da juna. Mutane biyu da ke cikin jirgi ɗaya sun mutu, sai dai ma'aikatan ɗaya jirgin sun tsira, kamar yadda hukumar kashe gobara ta sanar. Yurgos Ntlaus, jami'in bayar da agajin gaggawa ne, ya yi ƙarin haske yana mai cewa. Abin takaici, matukan jirgi biyu sun kwanta dama, ina fatan hukumomi da suka dace za su gudanar da bincike kan dalilin afkuwar haɗarin. Nan take suka mutu, abin takaici.
16: Πέτυχε να είμαι εδώ, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τυχόν επιζώντες.
15: Hukumar kashe gobara ta girka ta ce an fara bincike domin gano musabbabin hadarin. Sauran kasashen Turai ma na fama da fari da kuma raguwar ruwa a muhimman koguna kamar Rhine da Danube. Kogin Danube ya kai mafi karancin matakin ruwa da aka taba samu a kasashen Hungary da Serbia da kuma Romania. Prime Minister Hungary Peter Maja ya ce kasar za ta shiga wani mawuyacin lokaci na kwanaki biyar. Raguwar ruwan kogin Danube ta tilastawa tashar makamashin nukiliya guda ɗaya tilo ta kasar rufewa a karo na farko cikin fiye da shekaru 40. Yayin da ake sa ran wata sabuwar guguwar zafi za ta taso. Maja ya ce yau watakila kuma gobe injin samar da megawatt 240 na ƙarshe kadai zai iya ci gaba da aiki. Wannan labari ne mai daɗi domin za a iya kaucewa rufe tashar baki ɗaya a ɗaya daga cikin ranakun da ake amfani da wuta mafi yawa. Manyan yankuna na Turai na ci gaba da fama da tsananin zafi da fari, lamarin da ke rage matakan ruwa a koguna tare da tayar da damuwa kan samar da ruwa, jigilar kaya ta koguna da kuma samar da makamashi.
1: Rahoton Rejana Munir Yahya kenan. Manyan kamfanonin gera motoci na Jamus sun fara daukar tsauraran matakan rage ma'aikata. Kamfanin BMW ya bi sahun Volkswagen wajen daukar wannan mataki. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da kamfanonin motocin lantarki na China ke ci gaba da gagagida a kasuwannin duniya. Musa Tijani Ahmad na dauke da rahoto.
17: Kamfanin BMW ko BMW ya bi sahun manyan kamfanonin kera motoci na Jamus wajen rage guraben aiki. Kamfanin da ke birnin Munich ya ce zai rage ma'aikata har 8,000 a fadin duniya, wanda ya kai kusan kashi 5 cikin 100 na ma'aikatansa 154. BMW ta ce rage ayyukan zai shafi sassan kamfanin a Jamus, kuma za a aiwatar da shi ta hanyar barin wasu ma'aikata su yi ritayan dole ko kuma shirin sallamar aiki na san rai. Kamfanin ya ce matsin lambar gasa daga kamfanonin motocin lantarki na China ya shafi tallace-tallacensa. A cikin watanni uku zuwa watan Yuni, tallace-tallacen BMW a China sun ragu da kashi 30 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. Tun da fara dai kamfanin Volkswagen, wanda shi ne mafi girman kamfanin kera motoci a Turai, ya sanar da shirin rage ayyuka har 100,000 tare da yiwuwar rufe wasu masana'antu a Jamus. Kazalika kamfanin Audi, wanda ke karkashin Volkswagen, ya sanar da shirin rage ayyuka har 7,500 a Jamus daga nan zuwa shekara ta 2029. Ga dai shugaban kungiyar kwadagon kamfanin Audi Alexander Heirat da karin bayani.
18: Wir 6000 hier sind der Botschaft.
17: Yace mu ma'aikata 6000 dake wannan waje, muna magana da kakkausar murya mai karfi kuma bayyananne, wanda babu kuskure a cikin sa. Sakon kuwa shine mun tsaya tsayin daka wajen kare muradun wannan masana'anta ta mu. Masana'antar Audi dake Nakhalsum na cikin barazanar rufewa nan da shekara ta 2030, matakin da ka iya shafar kusan ma'aikata 15,000. Guda daga cikin ma'aikatan kamfanin Melik Salvik ya ce ma'aikata da daukacin iyalansu na cikin tsaka mai wuya sakamakon waccan mataki da kamfanin zai dauka. Ya ce yanayin da ma'aikata ke ciki na cike da rashin tabbas. Ma'aikata na fatan samun tabbaci, mutane suna zuwa aiki cikin zullumi da damuwa, iyalai da dama suna cikin fargaba kan abin da zai faru a nan gaba. Muna matukar buƙatar bayani a fili game da makomarmu. A matsayina na mai koyon sana'a, ina buƙatar sanin abin da ke gabana da kuma irin makomar da ke jira na. Kamfanin kera motocin alfarma na Porsche ko Porsche shi ma ya sanar da shirin rage ma'aikata 5,000 a nan Jamus. Matakan za su shafi babbar cibiyar samar da motocin a Stuttgart da kuma cibiyar bincike da bunƙasa fasaha a Weissach. Masana sun ce karuwar motocin lantarki daga China, tsadar motocin a Jamus da jinkirin sauyi zuwa fasahar lantarki na daga cikin manyan dalilan da suka jefa masana'antar motocin Jamus cikin wannan matsin lamba.
1: Da wannan rahoto na Musa Tijani Ahmad, muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zango. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye bayan wannan.

0: kuma Adalla da fatan wannan shiri ya gaitar da ku ga kuma shirin mu na gaba shirin ji ka karu da fatan za a yi sauraro lafiya
1: DW ji ka karu
2: ilimin fasahar zamani
0: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lalle marhaban da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na ji ka karu a kashi na karshe na jerin wasan mu na yan zamanin computer mai taken radio ya sikilai wanda yake magana akan wani muhimmin batu na labaran kanzan kurege da labaran ƙarya a wannan lokaci na fasahar zamani a kashe-kashen wasan da suka gabata shugaba Yunusa wanda ba shi da koshin lafiya ya barwa wani daga cikin na hannun damar sa wato ministan harkokin cikin gida Mati takararsa suna fuskantar kalubale daga wani sabon jini a siyasa Dr. Mai Nasara wanda yake da sabon tunani gaje suna taimakawa wajen yada manufofin yakin neman zaben Mai Nasara amma a cikin guguwar siyasa wanda wani yunkurin juyin mulki a zahiri ya haifar an sace ta bisa umarnin Mati bari mu ji abin da ke faruwa tun a wancan lokaci a cikin wannan kashin na karshe mai taken na san abin da ka aikata
3: ranar zabe dai ta zo kuma kamar yadda aka yi tsammanin an sanar da cewa Mati ne lashe zaben ma'aikatan Mati dai sun taru a ɗakin taro domin su yi bikin murnar lashe zabe da aka yi Mati ya shigo yana sanye da wata kwat mai ruwan bula da wani jan lakataye baki har kunne
4: Mati Mati Mati Mati
5: yawa nagode nagode nagode nagode to ku saurara wato ina matukar godiya kuma godiya kwarai da gaske a matsayin ku na ma'aikata masu biyayya wannan nasara mun yi nasara zanta ba don ku ba ba za mu samu wannan nasarar ba ina so ku sani cewa ina alfahari da kowa daga cikin ku dukanku za a mayar da ku ofishin shugaban kasa inda anan ne za ku yi aiki a matakai daban-daban wanda kuma kun san kun riga kun kware a kai don haka a wannan gaba ya kamata mu yi murna mu ci mu sha mu yi rawa mu cashe mun cancanci haka kun cancanci haka a ci a sha a yi haniyan yawa fadalla
3: ana tsaka da rakashewa lokacin da General Kare Dantse wanda aka ayyana a matsayin mataimakin shugaba ya shigo yana rike da wata computer yana fada wa shugaban wani abu
6: ranka dade muna da matsala gagarima an yi mana kutse
5: me kake nufi da kutse
6: akwai wani virus a computer mu mun kasa tsayar da shi yana daukar bayanan harkokin sadarwar mu yana tura su zuwa kafofin sadarwa akwai faifayin bidiyon da yake nuna kana ba wa jami'an tsaronka umarni su sato wannan yar gwagwarmayar ta kafar sadarwa gaje za su sata ta fada mana inda Dr. Mai Nasara yake boye muna tunanin an yi wa kyamarar wayar kama kutse
5: aikin banza aikin wofi mutum ɗaya ne kawai zai iya wannan yaron banzan na Rabiu
6: da alama wani abu ya sa a kwamfutar mu ya kuma bar shi a ciki kafin ya tafi mutanen da suke sashin fasahar sadarwa suna kiran abinda trojan
5: kaga to a nemo shi mana lalata shi me yasa kake tsaye a nan wurin kana yi min magana banza maganar wofi
6: to ranka dade to ranka dade ni abin da ya dace
3: Hindatu ta fashe da kuka a lokacin da ta ga yarta a kwance tana barci akan gadon asibitin Magarya su Malam Sani da yar uwar gajan wato Zainab sun kewaye ta Rabiu ne ya kira ya faɗa musu cewa ya gano ta a ɗaya daga cikin gidajen tsaro na gwamnati wanda aka daina amfani da su
7: bayo Allah ruwa ku ba ni ruwa Isha
8: a samu wani ya bata ruwa mana
9: kamar mafarki take yi fa
10: gaje gaje ni ce Zainab sannu kin ku fita yanzu
11: ina sarki ya ta gaje waye miki haka wai
8: subhanallah
7: Baba. Na'am. Na ji dadin ganinku.
8: Ba komai kin kubata yanzu. Eh ba kya cikin hadari yanzu ata kin ji?
7: Sannu.
8: Eh sannu. Amma ina zuwa. Ba su gaya miki me suke so ba?
7: Wai suna so na fada musu inda Dr. Mai Nasara ya buya. Ba su yarda da ni ba da na ce musu ni ban sani ba. Kuma Rabiu ne ma ya cece ni.
8: Rabiu, wallahi ba mu da bakin da zamu gode maka. To amma taya akai ka gano ta Rabiu?
9: Na saci wasu bayanai ne da aka adana a kwamfutar shugaban masu tsaron ma'aikatar harkokin cikin gida.
8: To
9: da na ga daya daga cikin irin waɗannan gidajen a magare yake, sai na tuna cewa nakan ji mati yana ambatar wannan wajen ta waya. Sai kawai na yi tunanin bari na je na duba da kaina. Kawai sai na shiga bas na je can magariya. Kuma daga ganin gidan ma ka san an daina amfani da shi. Tagogin duk sun yi baki. Amma akwai yiwuwar har yanzu 'yan bangar mati suna ɓoye a wajen.
8: Amma Rabi'u, ya aka yi baka ji tsoro ba?
9: Na ji tsoro ba ba sani. Jikina aka yi dingarawa kamar mazari. Kawai dai na yi ƙarfin hali ne. Kawai sai na ce bari na fara kiran sunan gaje da ƙarfi. Har na kusa ma na haƙura. Can kawai sai na ji muryar ta arauna ne tana amsawa. Sai na je na same ta a wani cikin duhu in gaya muku. A ɗaya daga cikin ɗakunan da ke gida. A takure. Allah ya baki.
3: Gaje na kishin gida kan kujera a lokacin da take cin soyayyen dankali. Tana jin Rabiu daga cikin ɗakinsa yana gyaran wani abu. Zainab ta kusa dawowa daga makaranta. Abin jin daɗin da ya shi ne duk sun koma sun haɗe cikin fahimtar juna. An yi wa Rabiu afuwa.
10: Gaje, ashe kina ciki.
12: Kai Zainab, wannan murna ta mecece? Me ya faru?
10: Dalibai na ne yau sun sani ina alfahari. Sun ci kyauta ta waɗanda suka zo na ɗaya a gasar muhawarar da aka shirya kan haɗarin yaɗa labaran ƙarya a yanar gizo.
12: Masha Allah, gaskiya.
10: Ina zuwa. Bari na ajiye jakata a ɗaki.
12: To shikenan.
10: Rabi'u, ina Rabi'u ne? Ina son na shana yau.
12: Yana ɗakin sa wallahi, ko me yake gyarawa? Oho. Yawwa, bismillah. Bari mu gani me ake a talabijin. Ab, labarai ake yi ashe. Ai ku dai bari in
13: ga. Mata, barkanmu da yamma. Wani labari mai ban mamaki ga shugaban gwamnati. Kotun kolin tunguza ta soke zaben mati zanzo.
12: Me? Kai?
13: Wannan ya faru sakamakon ɗaruruwan bayanan sakonnin email na sirri da hotuna da fayafayen bidiyon da aka saka a yanar gizo ga al'umma. A wani abun kunyar, dai kamar na WikiLeaks. Yanzu muka ji daga wata majiya mai tushe cewa shafukan yanar gizo daban-daban.
12: Allah, na gode maka, alhamdulillahi. Zainab, Rabiu, ku zo ku gani.
10: Menene?
12: An soke zaben mati.
9: Da gaske ne abin da kunne na yake ji?
10: Kika ce an soke zabe?
12: Ehe, gashi na a talabijin, ku saurara.
9: Bari mu ji.
13: Amma da alawar mulfa ita ce a tona asirin maguɗi da kuma manyan laifukan da aka tafka don a daƙile tsarin demokuraɗiyyar ƙasar. Waɗannan bayanan sun kuma nuna yadda.
10: Wayyo Allah, Rabi'u, kai ne kai wannan?
9: Na faɗa muku dama zan rama ta irin tawa hanya.
12: Ai kuwa je.
9: Allah.
12: Kai.
14: Rabi'u Salih, buɗe kofa. Rabi'u.
12: Wane ne?
9: Shi ne.
12: Ciwa.
9: Mati mana.
12: Subhanal, mati a nan. Inna lillahi. Shiga
14: uku. Rabi'u, ka buɗe kofar nan. Sai na kama ka. Ai, na san kana ciki. Na san kai ne ka saki bayanan nan na yadda muka juya sakamakon zaɓe. Ban san yadda kai ba, amma na san kai ne. Rabi'u, kar ka manta, har yanzu ina da manyan mutane. Kuma ina da ƙarfi fiye da yadda kake tsammani. Zan kama ka. Ko da kuwa hakan zai sa na rasa raina. Ka buɗe ƙofar nan.
12: Rabi'u, ni fa tsoro nake ci.
9: Kinka, gaje, ki kwantar da hankalinku. Babu abin da zai same mu, kun ji ko?
10: Kai da kanka kace yana iya yin komai. Ta yaya ka samu natsuwa haka?
12: Dan Allah, Rabi'u, kai wani abu. Ba na so na sake samu kaina a wannan ma'ajiyar tasu.
9: Shh, saurara.
14: Kada ganin ka sama. Kai ya ne? Mun kama ka, duk wani 'yan barar da ka koma su ba mun riga mun kama su. Da haka,
15: kai mace zan zaro hukuma ta kama ka
14: sai mu tafi kaga mallan ku sake ni kada wanda ya taba ni ni ne shugaban kasar ku
15: mu ba abin da zamu yi ma anan
14: kawai wallahi sai na kore ku
15: mu je kawai
7: sai na kore me ya faru me ya fara biyu ya kama a mafarki shin mafarki nake yi ko yaya
10: a'a ba mafarki kike yi ba Rabi'u dama ka san ƴan sanda za su cafke mati ko
9: eh mana na sani mana kina jin idan ba haka ba zan samu natsuwa ne na kira ƴan sanda saboda na tabbatar cewa mati zai yi yunkurin nema na dan ya rama dama kuma ƴan sanda suna bibiyar rayuwar mu suna kula da mu tsawon wasu kwanaki da suka wuce kun gane ba a bani daman na faɗa muku bane shi yasa
7: masha Allah annaji dadi a raina
10: wancan mutumin ya sa ciki na ya dogo ruwa
7: ba ke kade ba
9: kuna ji kar ku damu babu wani abu da zai samu wani daga cikin mu kun gane yauwa yanzu abin da za a yi ko ya kamata mu shale mu saboda mai murna a rusa wannan azzalumin
7: gwamnati ko gaskiya ka rabi
10: ko mu ya zo karshe yanzu
9: yauwa ai na ga muku da
10: ai dole mu ci mu shayo
9: insha Allah dama ba zan bari ba sai na rama
7: a kai kokari
9: kai sun dauka ni sa kare ne banda
7: ai mu mun san kai wannan
10: wana ai gwarzo
9: yanzu mu shale mun mu ko
7: to mu sha
9: yauwa
0: To ma sauraron mu laifin dadi Hausawa kan ce karewa da wannan yanayi mai dadin ji muka kawo karshen wannan wasan namu mai kashi har guda 10 wanda ke cike da sauye-sauyen yanayin rayuwa mai suna Rabi'u ya saki layi lalle kuwa an samu sauyi ta hanyar cakudedeniya da labaran ƙarya da na kanzan kurege James Muhando ya rubuta wannan wasa baki dayansa muntaka ahiwa ya gabatar muku A yayin da ni Zainab Muhammad Abubakar na kasance da ku tsawon wannan lokaci nake kuma ku fatan alkhairi ku tare mu a wani sabon wasan anan gaba daga nan birnin Bonn nake cewa ku kasance lafiya
16: To da fatan wannan shiri ya kayatar da ku yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari wasu daga cikin ra'ayoyinku akan rahotannin da muka gabatar muku kuma muna tare da Ibrahim Hassan kai tsaye wanda zai karanto mana su Malam Ibrahim barka da warhaka
17: kabarin waje kai da kamar yadda kika ce kuma batun siyasar nan shi yana
16: daukar
17: hankali hankalin su kore da gaske kamar yadda wannan sako ke cewa dama dai bai kamata shugaba tuni bai saki tsayawa takara a zaben 2027 ba domin kuwa babu abu guda kwara da yayi wanda al'umma kasa baki ɗaya suka amfana
16: to gaba ɗaya ma babu ko ɗaya
17: ne ba ka cira a yiri jayen
16: jawo bukar kawo
17: girgir to sai ya kuba mai haske ba da raka da magana wajen jamhuriyar Nijar da yake cewa game da yadda shugaban Nijar da al'ummar birni da karkara na Nijar suke gudanar da bikin tunawa da ranar samun yanci hakan abu ne mai matuƙar muhimmanci duk da cewa akwai kalubale mai yawa a magana ta gaskiya suna samun nasarori Allah ya kara taimako in je shi
16: to
17: babba ji Suleiman na faɗa kuma yace bukatar da wasu jigajigan kristoci suka nema na Tinubu da Yakubu da saki tsayawa ta tara shawara ce mai kyau domin a gaskiya babu abin da ke cikin mulkin sa illa Ghana da Talakawa bakar azaba in ji
16: to
17: babba ji kenan
16: Okay.
17: Ibrahim Ado daga hawan dawaki a can Nijar ya ce yana ta yi daukacin yan Nijar din murnar ranar da zagayowar samun yancin kai daga turawan Faransa hakikanin gaskiya wannan rana ce wacce duk yan Nijar ba za su taɓa mantawa da ita ba kin ji to ga wani sako da ke cewa ba a taɓa yin mutum mai adalci ko da ke wannan sakon nasa ya saba lamba ne Abdulaziz Ibrahim Namuwa dan wakaso idan na kira daidai daga can Niger din ne shi ma yace yana fatan alkhairi amma a gaskiya su ƴan Niger suna murna gudanar da bikin tuna da ranar samun yancin ƙasa daga hannun tura mulkin mallaka Musa Malam Indo daga birnin Kazawai a Niger din shi ma yace hakika lamarin tsananin zafi da kasashen Turai suke fama da shi da ke haddasa gobarar daji sai dai su ce Allah ya kawo mafita. Mu ci gaba?
16: Mu ci gaba.
17: To, babaye Gambo Tumiya ɗan keshin ƙasa ya ce yana taya ƴan Nijar murnar cika shekaru ko kuma sake zazuwar wannan rana ta samun yanci, amma su ƴan Niger sai yanzu da zuwan wannan gwamnati ta Brahman Chani suka san wai sun samu yanci na gaskiya. Kinji, yayin da watakila wasu kuma suke gani a ƙasashen haka.
18: Ta lallai kuwa.
17: Kin san aka ce ra'ayi riƙa.
18: Ra'ayi riƙa kan kowa da irin tasa.
17: To, Comrade Ilyasu mu karanta shi za mu tsallaka zuwa Yusuf Haruna Kariya, wanda yake tabbas shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani ya yi jawabi masu matuƙar muhimmanci albarkacin wannan rana ta samun yancin kai. Ko tunawa da samun yancin kai din, suna fatan Allah ya ƙaro shekaru masu albarka. Rajo DJ mai dukiya ya ce duk wanda ya wato ya yadda da halin da ake ciki yana fatan a samu kwanciyar hankali musamman a Najeriya da sauran wasu ƙasashe. Haruna Bawa Hassan daga Rungi a Maradi ya ce suna yi wa 'yan ƙasa baki ɗaya murnar zagayowar ranar wato dashen itatuwa, inda shugaba Chani ya gudanar da shi a gidan Rungi.
18: To madalla, ga wasu ma da suke bibiyar mu kai tsaye, akwai Agali Dulai Alasa na faɗa sunan daidai, akwai Musa Malam Inju, akwai Haruna Bawa Hassan, Mamman San Dauda Cinwazza, Haɗabi mai kwamfuta mai yama, akwai Abu Zaidi Ibrahim Nomau, akwai wato Mustapha Maru, akwai Ya'u Usman, akwai Atiku Buratai, akwai Murtala M. Hamza Geza, duk dai ga sunan suna bibiyar mu kai tsaye. To amma ina ga Ibrahim ma anan ne zan dakatar da kai, muna godiya sosai. Yanzu lokaci yayi da zamu waya wurin Musa Tijjani Ahmad domin ya karanto mana labaran duniya sagaye na biyu.
1: DW labaran duniya.
19: Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba za a dage takunkumin toshe tashoshin jiragen ruwan Iran ba har sai an cimma yarjejeniya da ita ko kuma ta miƙa wuya. A wani sako da ya wallafa a shafinsa na Truth Social a Litinin ɗin nan, Trump ya sake nanata cewa ana ci gaba da tattaunawa tsakanin Amurka da Iran, da cewa fadar mulki ta Tehran ta musanta hakan. Har ila yau shugaban na Amurka ya yi ikirarin cewa rundunar sojin ƙasarsa na da cikakken iko da mashigin Hormuz, kuma babu wani kaya da zai fito ko kuma ya shiga Iran har sai an cimma yarjejeniya da ita. Hararen Ukraine sun yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla guda 11 a wasu wuraren shakatawa na masu yawon bude ido a yankin Crimea wanda Rasha ta kwace iko da shi a 2014, da kuma yankin Krasnodar da ke kudancin Rashar. A gefe guda kuma hukumomin Ukraine sun ce wani hari da Rasha ta kai a wani gidan mai da ke yankin Kiriyiriri a tsakiyar ƙasar ya yi sanadin mutuwar mutane uku, ciki har da wani yaro mai shekaru 8. Haka zalika wani harin Rashar a wata tashar hawa mota a yankin Odessa da ke kudancin Ukraine ya yi sanadin jikkatar mutane 13 kamar yadda mahukuntan yankin suka tabbatar. Mummunar gobarar daji ta tashi a Litinin ɗin nan a wani gandun daji da ke kudu maso gabashin Netherlands, inda ta kone filaye masu faɗin hekta 21 yayin da jami'an kashe gobara ke ci gaba da ƙoƙarin shayo kan wutar. Gobarar ta tashi ne a tsakiyar wannan rana a kusa da ƙauyen Ostrom da ke lardin Limburg, kuma hukumomi sun yi gargaɗin cewa tana iya bazuwa cikin sauri a faɗin yankin. Gwamnatin Sifaniya ta sake jaddada cewa ita ke da iko da yankin Soita, inda dubban bakin haure suka tsallaka ba bisa ka'ida ba daga Morocco a makon jiya, lamarin da ya haifar da takaddamar diplomasiya a tsakaninta da wasu ƙasashen Turai. A nan kuma mayakan Al-Shabab na Somalia sun yi ikirarin kwace iko da garin Tiddam, wani birni mai matukar muhimmanci da ke tsakiyar ƙasar, bayan gwamza kazamin fada a tsakanin su da dakarun gwamnati. Mazauna yankunan da ke makwabtaka da garin sun tabbatar da faruwar lamarin, inda suka ce mayakan sun karbi iko da birnin ne da yammacin ranar Lahadi bayan kusan sa'o'i 24 ana artabu, sai dai gwamnatin Somalia ba ta fidda wata sanarwa dangane da batun ba. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu.
18: To an gaishe da Muhammad Tijjani Hassan da ya fassara ya kuma karanto mana labarin duniyar, wanda da shi ne ma za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Madallin Latifa Mustapha Jafar da ita ce editan da ta tsara shirin, Ibrahim Hassan ya karanto mana wasu daga cikin ra'ayoyinku da sauran abokan aiki da suka ba da gudunmawa. Sunana Khadija Ahmad Rufai, nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
1: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango.
20: Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.